0: ako sure ang DOTR kung magbibigay ho ba sila ng fare increase o hindi. Kasi mukha nga po nagbago po ng timpla o tunog ang DOTR mula ng ating mga kapanayam si Vigor Mendoza, na sinasabi nga po na sila po ay apparently may rekomendasyon na ng pag-grant, pagbibigay po ng isang na 1 peso na dagdag doon sa minimum po sa 4 kilometers po na minimum fare for Metro Manila. Mukhang binawi yon kasi nga siguro nag-compute-compute na naman sila, etc., etc. And yun nga po, dadaanin daw ho naman sa ilang pang mga non-fare hike benefits na ibibigay po ng Estado. May kaugnayan din po naman yan din ha, sa desisyon na yan. Yung kung ano ha, yung sweldo ng mga manggagawa, particular po sa Metro Manila, na meron nang wage increase, no? Yung sinasabi, ayan, manganganak na yan ng ano, ito na yung inflation ng bibilis, manganganak na yan ng taas kasama ng pamasahe kasi nga nagtaas ka ng sweldo. Nang minimum sa Metro Manila, magtataas na po din daw yan, automatic yung mga humihingi ng aumento.
1: Tama.
0: Parang ganun po ang kanilang binabanggit na prinsipyo. Pero re, bigla po daw naglabas ng TRO ang Pasig City Branch 152. Ooh! Laban po mga kapatid sa pagpapatupad ng wage board ng wage increase sa Metro Manila. Dapat to siguro din dito, busisiin kung interesado yung iba, kung ano itong mga kumpanyang ito.
2: Sino to?
0: Redicon Trading and Construction Corporation. Okay, ang kanya daw pong representante sa kaso ay si Ginoong Jesus F. Ignacio at ang R2 Builders Incorporated na kinakatawan daw po ng kanilang pangulo na si Carlos B. Carlos. Maganda rin, Madam Dimpy, tawagan mo itong mga to para sa kanilang kaukulang panig sa isyong ito. Yung panig ng mga bilyar ha, yung resibo mo, itago mo. Kasi baka yung tatahitahimik lang eh, kung ano man. Anyway, sige. So, eto po yon. Tanungin lang natin tong grupo ho ng mga manggagawa. Ano kaya ang kanilang reaksyon dito? Maganda rin siguro matukoy, with all due respect, sino ho ba ang mga nasa likod nitong mga malalaking construction company na ito. Itong dalawang ito. Ha? Para din ho natin malaman po kung sila ba ay kasama sa mga kontratista din ng gobyerno halimbawa.
1: Mm-hmm.
0: Sila ba ay sila? Ha? Magkanya-kanya po kayo ng research at malalaman po ninyo kung ang mga ito ay sila-sila.
1: Sila-sila yun.
0: Abangan po ang panig ng mga uri manggagawa sa TRO na ito na inilabas po ng RTC sa Pasig kontra sa pagpapatupad ng dagdag sweldo sa mga uri manggagawa sa Metro Manila.
3: True FM. Dito tayo sa totoo. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng...
4: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
5: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
6: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
5: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
7: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
8: Let's get it on!
7: Ay! Ang bilis tumakbo! Hoy! Itay mo!
9: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
7: Ano?
8: Hello!
7: Sumobra pa! You choose which ingredient?
10: Mabukas pa tayo mga
7: kasay. Anong gagawin mo ngayon?
10: Pantikim lang!
7: Wala tayong oras! Ganantik lang muna yan! Kailangan taste good!
9: Suka!
7: Ay! Are you okay? Medic? Do we have a medic?
10: God, ayaw nung tumigil.
11: B107.9. The misplay time unit.
1: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Happy! Everybody's happy!
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: bet88.ph.
1: Sign up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
2: True FM.
3: Nasa linya po ngayon para po sa panig ng ilang grupo ng mga uri manggagawa ang Secretary General po ng grupong Sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa, Ginoong Joshua Mata. Maganda umaga po.
4: Good morning.
3: Opo, salamat sa panahon. Kasama ko po si Chacha. Go, Cha.
5: Sir, ano po ang...
4: Good morning.
5: Good morning po, sir. Opo. Sir, anong reaction niyo po dito sa TRO na inilabas po ng Pasig RTC na pansamantala pong nagpapatigil sa implementation nitong 85 peso wage hike?
4: Ay, talaga pong nakakagalit ang ganyang diskarte ng ating korte. Unang-una, malinaw na malinaw sa batas. Wala ho dapat TRO na ini-impose kahit na anong wage increases. Klaro po yan sa batas. And yet, apparently, malinaw, nag-conspire ang isang kumpanya o dalawang kumpanya at itong korteng ito para bawiin ang naipanalo na ng mga manggagawa. Nakakarampot na nga, hindi na nga yan sapat para sa hinihingi namin. Tapos ngayon, hindi pa nahahawakan ng mga manggagawa, binabawi na. Kaya talaga nakakagalit ito.
5: Sir, nakita niyo na po mismo yung ifinail po nitong dalawang construction company na ito. Ang binabanggit po nilang argumento, hindi daw po nakonsidera yung kapasidad ng mga kumpanya at even ng employers, not just them, yung pong pagbabayad dito sa additional wage increase na ito. Paano po ninyo tinitignan ito at ano pong tugon niyo dito?
4: Una sa lahat, ang nakita ko ay yung final decision ng korte. Hindi ko pa nakikita yung pinail nila ng petition. Pero doon binanggit din yung argument na yan. At yan ay malaking kalokohan kasi ang mga employers ay represented sa Regional Wages and Productivity Board ng NCR. May rep sila doon. Katulad namin, may rep din kami doon. At doon ay masusing dinibati yan. Kaya hindi dapat sila, hindi nila dapat nareklamo na hindi sila represented. That is all. Absolutely all. Pangalawa, kahit sa may problema sila, merong ibang instrument . Bakit korte ang tinakbuhan nila?
5: Sa tagal niyo po ba na nakikipaglaban para po sa kapakanan ng mga uring manggagawa? First time po ba ito nangyari?
4: Oh, definitely. Definitely first time ito na merong nangahas na questionin ang decision ng wage board at dalhin sa korte. No? This is the first time that we have seen that the courts are being weaponized in order to prevent workers from gaining what they should be having.
5: Kung unang beses po ito na nangyari, sir, dalawang construction companies po yung tinitignan natin dito, ang binanggit nyo po kasing salita kanina ay conspire. Saan po galing iyon? Ano pong ebidensya nyo doon?
4: Eh kasi sila lang dalawa nag-usap at saka yung korte. May hindi nga kami in-inform dito . Kami ang tatamaan. Kaming mga manggagawa ang tatamaan. Ni hindi kami in-implead doon. Ang nag-usap-usap lang silang dalawa plus yung Department of Labor. May hindi man lang kami, hindi man lang inisip na imbitahan ang mga manggagawa na matatamaan ito.
3: Sir Joshua, may bahagi nitong pahina ng desisyon nitong judge dyan sa RTC Pasig Branch 152, no? Ang sinasabi dito sa isa sa mga pahina, sa wikang Filipino, kung tama pagkakaintindi ko dito, kanya namang kinikilala na under Article 126 ng Labor Code, dito yung mga injunction dito ay dapat dadaan nga daw sa commission or regional wage boards. When you say commission, ito ho din ang binabanggit niya, yung Wage Boards Commission. Ngayon, sinasabi rin niya na ito raw po din maaari na idulog nga daw sa Court of Appeals. Parang ganun, no? Pero sabi niya, ito yung kanyang argumento, no? Opo, this court is thus cognizant of the purpose of Article 126 in allowing wage boards to perform their wage-fixing functions with dispatch. Nonetheless, considering the claimed unprecedented increase imposed by the board, as well as the questions of law put forth in the petition, this court, preliminarily at least, find it's prudent to momentarily stall the implementation of NCR Wage Order Number 27. Ayan, sinasabi niya rito. Kumbaga, ito ang aking katwiran. Kinikilala ko na ito dapat dumaan dito, pero sinasabi niya na subukan nga natin na issue nito ng TRO. Parang ganun ang dating. Ano yung reaction dito?
4: Oo,
3: Joshua.
4: Yeah, napakagandang tanong yan. At yan yung heart ng decision talaga na kailangan nating pabulaan. Ano? Una sa lahat, hindi ito unprecedented. Diyos ko, ang daming nating wage increases na mas mataas pa in terms of percentage. Pag kinumpara natin diyan, a quick look at the survey at the data coming from the National Wages and Productivity Board or NWPC ay makikita natin na noong 1989 39% ang itinaas, 90% in 1990 at yung pinakamalapit 13.79% no in 1996. Ito nasa 12.23% lang ito. This is not unprecedented. And mind you, tagad ito ha. Mm-hmm. Dalawang beses itong ibibigay, hindi one. So that's the first problem na tingin ko ay pagkakamali ng korte. Pero yung pangalawa, yung claim nga nila na napakalaki ng epekto nito sa kumpanya at may question of law dito. There's no question of law. The law properly says na kung maapektuhan ka, pwede kang dumulog ng relief para dun mula doon sa commission na nirecognize din ng korte. Mm-hmm. At yun nga yung nakakatawa. Mm-hmm. Nirecognize ng judge yung korte, yung batas.
3: Mm-hmm.
4: And yet, binalik din niya sa mga succeeding arguments niya. This is really foul.
3: Ngayon, Sir Joshua, kami natawag din sa wage board actually, no, yung atin ang akapanayam diyan, yung original wage board, tsaka mismo yung mismong commission, at kami ay sinabihan na to refer na lang doon sa official statement ng kalihim ng kagawaran ng paggawa. Babasahin ko ito ha, maiksi lang, Joshua. Ito ang kanyang statement kahapon, malungkot ako para sa mga manggagawa, pero susunod tayo sa utos ng husgado. Kung anuman ang naging basihan ng husgado sa paglalabas ng TRO, hayaan na po natin sila ang magpaliwanag. Yan po ang kanyang maiksing statement, Francis Tolentino, Secretary, Department of Labor and Employment.
4: Ako, Ted, kung ako ay nagagalit, kung kami ay nagagalit sa desisyon ng korte, naka-high blood ang naging posisyon ng Secretary of Labor natin. Ang trabaho ng Secretary of Labor ay tinitigan ang labor code. I-enforce ito. Ito ngayon ang binabanatan, yung mismong labor code. Eh bakit ang kanyang postura ay parang hindi lumaban? Ba't kagad sumusuko siya at hindi man lang siya lumaban? At questionin dahil alam naman niya mali ang ginawa ng korte. Bakit parang ang bilis-bilis niya no, na sumuko at suportahan itong ginawa ng korte? Nakakalimutan niya yata na ang trabaho nga niya ay protektahan ang mga manggagawa. Mukhang ngayon ang mas interest niya, protektahan lang ang mga negosyante.
3: Ano ngayon ang balak niyong gawin, ka Joshua?
4: Kami po sa nagkaisa, no, sa sentro, kasama yung broad coalition na nagkaisa, ay magpa-file po kami ng, magpa-file kami ng motion para i-lift yan, no, urgent motion. Kasi talagang maling-mali yan eh. Pero more importantly, nananawagan na kami ngayon at ito na ang panahon sa Congress natin na kilusan ang legislated wage increase. Itong National Wage Board na inisyo na kakarampot na sahod, hindi na nga sapat yan. Tapos ngayon, binawi pa. Pwes, kung ayaw nila yan, panahon na para mag-issue ang Congress ng legislated wage increase. At doon na masiguro natin hindi na pwede questionin pa yan.
3: Okay, sige. So kami aantabay dyan sa mga binabanggit ninyo, no, na mga kilos at kung sakasakali na magkaroon nga dito ng preliminary hearing para mapakinggan na yung mga panig para ho doon sa mismong meat of the petition, kasi ngayon injunction lang ito, tigil muna, pero sabi ho dito kaya dapat daw magkaroon ng magkaroon daw po ng hearing, no? Oo, on the prayer for a writ of preliminary injunction, August 3 ito, 9 in the morning. Ito 'yung sinasabi ko dito.
4: Pauna
3: pa lamang ito na papapahinto, pero may kaukulan pong hearing para sa kanila pong talagang kabuuan na petisyon na hindi ito maipatupad. Mabuhay mga uri manggagawa, Joshua, tuloy ang laban.
4: Salamat po. Tuloy po ang laban natin.
3: Salamat na marami. Thank you. FM. Joshua Mata po ang SecGen ng sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa sentro. Well, again ha, mga kapatid, kami po ay tumatawag din nga po sa mga dapat nga po ay magpaliwanag sa panig po ng gobyerno ho dito, pero kami po ay nai-refer sa official statement daw po ng DOLE at yan po ay binasa ko po ng lahat. Walang kulang, walang labis. Malungkot ako para sa mga manggagawa, pero susunod tayo sa utos ng husgado. Kung anuman ang naging basihan ng husgado sa paglalabas ng TRO, Temporary Restraining Order, hayaan na po natin na sila ang magpaliwanag. Ito po ang kanilang official statement. Hango po mismo sa kanila pong bagong Pilipinas website ng DOLE. So, res ipsa locitor. Opo, this will speak for the DOLE. Okay.
5: Ba, pag hinaharap mong ganun, partner, naaalala ko si Attorney Claire Castro, ah.
3: Bakit?
5: Pwede kang Palace Press Officer. Di ba lagi may dala si Attorney Claire na ganito?
3: Ah, ganun. Hindi, para lang maliwanag.
5: Oo, totoo naman. Ayan, oo.
3: Ah?
5: Kaya lang, dismayado. Ito mga uring manggagawa. Yun ang kanilang ano kanina.
3: Well, kasi...
5: Nakaka-high blood. Yun ang term na ginamit niya, nakaka-high blood.
3: Hanggang dyan lang muna ako, no? Kasi kung ako ay... Kung ako'y ako.
5: Oo, ikaw yan eh. Kung ako naman, ako din. Oo, kaya hanggang dyan lang tayo.
3: Kasi kung ako-ako.
5: Oo, ako. Sino ako?
3: Sasabihin ko dito kung ako, ha? Kung ako, no? Kung ako, kung ako.
5: Oh, kung ikaw. Na proud na Pilipino.
3: Kung ako'y iiwan mo. Kung ako'y iiwan mo.
5: Masyado nang luma yan, Ted Filon. Kung ako naman.
0: Kung ako na lang sanang yung minahal, di ka na muling luluha pa.
5: Kung ako.
3: Oh. Kung ikaw.
5: Oo. Eh, ikaw yan eh.
3: Oo. Okay. Alang naman ako maging ikaw.
5: Tama.
3: At ikaw maging ako.
5: Correct.
3: Ha?
5: Oo.
3: Pero, may something.
5: Nakakakita ka ba ng mga bituin sa langit? Kasi yung kumanta ng Kung Ako Na Lang Sana ay si Bituin Escalante. Oo.
3: Ha?
5: Si Bituin.

0: Alam mo, ganyan nararamdaman ng mga manggagawa. Nagtitiis kahit nasasaktan.
1: Pero, yung pong mga itong dalawang kumpanyang ito, ano ho lang, napakadali po naman din siguro mag-check, no? Ngayon kasi, meron na si Attorney Google, di ba?
0: Yes!
1: Oo. Sino ho ang mga nasa likod dito? You can even check sa isumbong sa Pangulo website. Itong mga ito ay may mention din po doon sa isumbong sa Pangulo website. At kung kayo po ay magbabasa ho ng mga artikulo at ilang pang mga balita tungkol dito, malalaman po ninyo kung sino-sino ang mga binabanggit na meron pong posibilidad na koneksyon sa mga kumpanyang ito. Alright, moving on sa ating pong program this morning na kahit na po Friday, payday ay punong-puno po ng impormasyon. Si Brad Jeff po nagkaroon ng aberya sa kanya pong komunikasyon. Napapasin mo ba itong Globe nung ilang mga araw?
0: Sobrang pangit ng signal.
1: Tsaka yung, hindi lang signal, yung text.
0: Bakit?
1: May nililigawan ako, mababasted ako eh.
0: Yan ang sinasabi ko sa'yo eh.
1: Kasi, nagtetext ako, hindi pala natatanggap. Tapos ay nagtampo sa akin, sabi sa akin, isang araw ka na walang text sa akin ah.
0: Baka naman wrong send ka, partner.
1: Pwede ko bang ireklamo itong teleco na to na kapag nasawi ka sa pag-ibig dahil sa kanilang text?
0: So ang sabi ng nililigawan mo ay hindi niya natatanggap ang mensahe. Ilan ba ang nililigawan mo? Baka dun mo sa isa napadala, partner.
1: Uy, masyado ko naman judgmental.
0: Hindi, natatanong ko lang.
1: Masyado ka silosa.
0: Teka, masama ba man ligaw ng dalawa? Ligaw pa lang naman eh.
1: Ha?
0: Ligaw pa lang naman, hindi naman relationship eh. Ligaw noon sa inyo ay parang getting to know each other ng mga bagets ngayon. Hindi pa exclusive.
1: Excuse me, old school ako. Ano? Hello?
0: Wow, stick to one. I love it!
2: Thank you so much.
0: So walang signal.
1: Ha?
0: May signal pero hindi natatanggap.
1: Hindi nasi-send mo, sent. Pero hindi natatanggap.
0: Sa Globe yan.
1: Ito lang ho, nabanggit ko lang. Baka lang ho naman may problema recently, no?
0: Ano kaya yung problema?
1: May problema tuloy ngayon. Sige po,
0: problema,
1: mga kapatid, ito ho, uulitin ko lang itong ating diskusyon. Sa ngayon po'y maingay na naman po na issue. Alam niyo kasi, with all due respect, kasi marami talaga ang performers eh, no? Performers sa ating pong gobyerno na talaga namang parang may lights, camera, action, perform! Ito na ho. Parang sa mga nagdaang issue, kagaya nung oil regulation law, nung una pa ho, yung unang-una pa, abay, amyendahan na yan. Tama, even before the election, amyendahan na yan. Blah, blah, blah, blah, blah, blah. Tigil, walang nangyari. Right? Ito hong malagim na pangyayaring ito. Ito hindi ito biro, big boy. No? Ito hong amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act, right? Nakita ho ninyo, nung una po, nanggigigil din po ang marami. Ngayon po, wala na naman. So ngayon, dito ho tayo sa sinasabi ng Presidente tungkol dito sa abolition ng system laws. Wag na daw pong, hindi ho naman abolition, I'm sorry, wrong word, no? Wag hong ipasa sa consumers, pati daw ho yung buwis dito.
0: Yan.
1: Alright, sige. So, again, paano ho ba, kung mamarapatin po ninyo, siguro tayong mga nakikinig o nanonood, dapat po itong tangkilikin. Una, ito po ay napakainam sa ating lahat ng mga consumers. Bawas po ito. Patingin ulit ng bill ng Meralco. Ito po, Meralco bill lang ito ha. Wala akong hawak na bill ng electric cooperative. Anong kay Patis, pinatago ko na yan, yung ating bill ng kuryente. Mga kapatid, ito po yung napakainam na hakbang. Mababawasan ang singil natin sa kuryente. Pero ho, ang tanong is that, gaya po nung sa ERC, sinasabi po ni Chairman Juan na maganda rito nga magkaroon ng pag-aaral para malaman yaambang dalawa yan kasi yung technical, yung actual ho na loss kasi nga sa source papunta doon sa mga bahay mismo, right? Nawawalan po yan
0: talagang
1: kuryente.
0: Yes.
1: At saka yung mga nakawan, iba hong usapin naman yun.
0: So,
1: ihiwalay po yung mga theft, no? Yung
0: correct.
1: Mga pandaraya sa kuryente. So sabi nga po, ano ba pinakamainam dito? Paano ho ito? Sino ba ang aako dito? At kung ito ho ay aakuin nung tatlong elemento ng ating pong power distribution, generation, transmission, and distribution, kung sakasakali, ano ang pananggalang na kinalaunan, hindi na naman ito pala
0: ipapasa
1: sa atin din po ipapasa.
0: Correct.
1: So dito ho, ang pinakamaganda ay ituring natin na hindi lang po, ito naman ang totoo, Meralco ang utility.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakamalaking franchise holder, Meralco. Okay, so isang tabi ho natin ang Meralco. Alright, ang Meralco po sinasabi din nila ha, sa kanilang official statement, okay din naman yan, pero magkwentahan tayo paano kaya ito. Ha? Paano po yung charges mismo po noong generation, transmission, papunta sa kanila na system loss. Sino pong aako nun? Right? Makakanya-kanya ba ito ng ako? Etc. Pero ito rin po natin na
0: ito rin po natin
1: na yung 121 na electric cooperatives bilang case study bawat isa po sa kanila.
0: Oh.
1: Bakit? Maliban sa Meralco, meron pong 121 mga electric cooperatives. Ha? Tandaan po natin yan. Yung mga electric cooperatives na yan, iba-iba po ang kanila pong, kumbaga, karakter, no? Meron pong non-stock non-profit, etc. Ilan dyan ang electric cooperative na naghihingalo na? Marami na pong utang. Electric cooperative na hindi nakakabayad sa kanila pong pinagkukunan ng kuryente kasi hindi nakakakolekta sa kanila pong mamamayan na hindi nagbabayad ng kuryente.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga lugar na marami mahihirap. Marami pong ganun. May mga electric cooperatives din po, mga kapatid, na namang problema din po ng malaki doon sa nakawan po sa kuryente. May electric cooperative, mga kapatid, na pinakikialaman din po ng ilang mga politiko. Alam niyo yun. And then, meron din po mga usapin ng iba ng corruption, etc. Pero kung ating pong susumahin, may mga kooperatiba na nahihirapan. So, kung ituturing mo ang lahat ng parang isa lang sila, eh paano po yung mga maliliit at problemado at nagsasabi na kung yaang system loss ay sa amin ikakarga, eh talagang wala ng dahilan, wala na pong maikakatwiran pa para kami tuluyan ng magsarado. So sa panahong yun, sino ho na naman ang sasaklolo? National Electrification Administration. Yan ang kanilang obligasyon eh. So ang NEA po ay government entity. So ang panawagan nga ng iba, dagdagan ang subsidiya sa mga electric cooperatives. Ano ba ito? Baka tayo mapunta dito eventually na tinanggal mo nga doon sa bill pero lumaki yung government subsidy na nanggagaling din sa ating lahat. Alam niyo ho yun?
0: Pinaikot lang. Oo.
1: Dito ho talaga magpakatalino po tayo dito. Ano ho, sa usapin nga po na dapat maunawaan natin yung punot dulo ng problema at ano ba ang pinakamainam na solusyon. Hindi lang po daanin natin sa alam nyo na ibig kong sabihin. Kasi kung ating isa-isa itong mga bill ng Meralco, halimbawa lang ito ha, kunin mo yung bill ng Electric Cooperative Big Girl dyan. Okay. Lifeline? Ba't kayo sumisingil nito? Congress may gawa nito. Jaya All? Ba't kayo sumisingil nito?
0: Congress din.
1: Congress may gawa nito. Fit All, ba't kayo sumisingil ito?
0: Congress ulit, nasa batas yan.
1: Senior citizen, ba't kayo sumisingil ito?
0: Congress po ulit, nasa batas din po yan.
1: Government taxes.
0: Ay, lalo na yun. Oo. Alam nyo na, taxes o gobyerno po ulit yan.
1: Eh, ba't ba kayo singil na singil?
0: Oo, eh, hindi ko alam.
1: Hindi, ang sagot dyan, ba't kayo gawa ng batas? Para si Mail ng ganito.
0: Oo. Bakit nyo dinadagdagan ang pahirap sa amin?
1: Alam nyo yun.
0: Oo.
1: Mahirap yung nagtututuro ka, yung pala ikaw ang unang dapat na ituro. Mga kapatid, ito po ah. Pag-usapan po natin to ng mahinahon at masinsinan. Usapin po ng panukala na tanggalin na po ang system loss sa ating mga bayarin sa kuryente.
2: FM. Bigla ang gastos.
3: Bagong plano?
4: T-shirt.
5: O kaya bagong negosyo.
6: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
7: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
8: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga

0: Jet 88, your ultimate playground.
1: True FM, alas 8:32 na po ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mac.

0: information or sa mga position natin sa pinag-uusapan natin ngayon. In fact, nagiging malaking topic na ito, naging national topic na itong
1: of course.
0: Pinag-uusapan nating system law, pagtanggal ng system loss charge.
1: Opo.
0: And of course, yung system loss VAT. So maraming salamat.
1: Opo. Sige. So, sir, ito po muna. Ang balita kahapon, yung daw pong DOE, pati Humalacanang, naalala ko, nag-announce sila na ang DOE, ang NEA, opo, at mga stakeholders daw po, nagtakda ng pulong para pag-usapan itong isyong ito na inanunsyo nga po ng Pangulo sa kanyang SONA, no? Yung pag-alis sa system loss sa ating bill at maging yung bayarin ng VAT sa ating pong system loss na ito. Kayo ho ba'y talagang nagkaroon na po ng pagpupulong o magkaroon na ho ba ng takdang pagpupulong?
0: Well, ganito yan, Manong Ted. Of course, nagpapasalamat kami na magkakaroon ng mga pagpupulong na gagawin. Of course, tayo sa Philreca, lagi naman tayong inimbitahan. In fact, we are heavily involved talaga sa mga diskusyon, lalo na sa mga ganitong mga importanteng issues. So, naghihintay na lang kami, Manong Ted, kung kailan yan, and then kami, mag-a-attend kami, and we will be very active good talaga doon sa ano natin, mga diskusyon. And then, iparating natin talaga yung kung ano yung position ng mga electric cooperatives, kasi tayo naman sa Philreca, of course, we represent, sa sinabi mo na kanina, we represent yung 121 electric cooperatives. So, yung mga advokasya natin at position natin doon sa issue na ito, yung sa system loss charge na pagtanggal, of course, yung sa VAT.
1: Sige po. So, sa ngayon po ba, sir, ano po ang inyong unang position dito ho sa pagtatanggal po ng system loss? Ano ho ang inyong position dito sa simple po lamang na paliwanag?
0: Well, ganito, Manong Ted, ang position talaga ng Philreca noon pa man, in fact, bago ito lumaki itong issue na ito na sinabi ni Presidente, way back 2019, ang Philreca at mga representante natin sa Congress, yung APEC party list and Philreca party list, talaga sinusulong na natin na alisin yung system loss VAT. Dalawa kasi ang pinag-uusapan natin dito, Manong Ted. Yung system loss VAT na tatanggalin at saka yung system loss charge. So yung system loss VAT, sinasabi natin dapat tanggalin na ito. Ito'y nakabase doon sa fundamental principle ba na ang VAT as a consumption tax, hindi dapat ito ni-impose ng mga transactions na yung bang na system loss na nga, dapat bakit mo pa papatunga ng tax. So that's why ito yung position namin noon na talagang dapat wala ito. Sa usapan naman ng system loss charge, kasi dalawang pinag-uusapan nito, ito ang medyo mabigat para sa atin. Ang position talaga natin, pwede naman siguro, pero dapat merong managot. Ayon lang kami, sang-ayon kami dito kung merong sasalo sa, of course, sa system loss charge, because kung kita mga electric cooperatives ang ipapasa ito sa atin, mahihirapan ang mga electric cooperatives. So, palagay ko, hindi lang mga electric cooperatives, including of course mga private distribution utilities. Una, tingnan natin ang ating kuan, ito bang mga electric cooperatives, kami ang nagsiservisyo sa mga probinsya. So, wala kami, ang nature namin, non-stock, non-profit kami. So, ibig sabihin, wala kami malalaking pera na reserve na to fund kung if ever tatanggalin itong system loss charge. And that will have a tremendous impact talaga doon sa cash flow natin. Iyon tatamaan talaga eh.
1: So, kasi, so ano po ang inyong punto? Sir, ano po ang inyong punto ho? So,
0: ang punto natin kung tatanggalin man ito, papayag kami basta merong sasalo sa tatanggalin. Hindi kami mga electric cooperatives ang mag-absorb.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Pare-pareho naman ang aim naman is to reduce to the cost of electricity.
1: All right.
0: So hindi lang dapat ipasa sa amin.

0: na kami ang mag-shoulder o ipapasa sa amin ang burden kung tatanggalin ang system loss charge.
1: Opo.
0: Una, sir, marami naman talagang ano eh, kasi kung titingnan natin ang system loss charge, system loss, dalawa kasi yan. Alam natin, diniscuss mo na kanina ito, Manong Ted, na yung may technical losses na inherent talaga to sa ating negosyo. Hindi mo mamawala yan. Even sa ibang bansa, ibang jurisdictions, walang naging zero. So, pwede mong, yung technical losses, opo, pwede mong makontrol yan, gamit kang technology, of course, massive rehabilitation of your power lines, pero hindi talaga nawawala ito. Kami mga electric cooperative, sinabi ko kanina, na ang linya na siniservisyohan namin, kasi we are now into yung bang mga sitios and poroks,
1: yes,
0: yung pinakamalalayo na ngayon ng mga sitios and poroks, ito na ang mga ine-energize na mga electric co-ops. Ayan ang kaibahan natin sa mga private distribution utilities.
1: Okay.
0: Kasi sila compact, nalalaki ang load.
1: Mm-hmm.
0: Kami, mga nagserbisyohan namin, yung mga sitios and poroks na ang lalayo na, and of course, meron yung system loss. So that has to be accepted. It has to be inherent ito sa negosyo.
1: Yes,
0: there will always
1: be
0: system loss.
1: So duly noted po, sir. Ano po, talagang tumbok na tumbok na ho natin doon sa puntong yan. So kung kaninyo, kung ito ay ipasasagot sa kooperatiba, hindi nyo kakayanin.
0: No, hindi namin kaya talaga ito.
1: Hindi, sir. Listen first. Listen. I know you are emotional and passionate about this issue kasi ito ho yung inyong sektor eh, no? And we commensurate po sa inyo pong damdamin. Sa inyo pong palagay, sino ang dapat sumagot kung kayo po itatanungin? So kung hindi ipasasagot sa consumer, hindi ipasasagot sa kooperatiba, sino ang dapat na umako?
0: Well, Manong Ted, ganito, merong existing na batas ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung Murang Kuryente Act, Republic Act 11371. And in simple terms, itong batas na to, it's meant to lower electricity bills by using government funds to pay part of the power sector debts and the cost that would otherwise be charged to consumers. So itong isa sa mga features ng batas na ito, it seeks to make power rates more affordable without forcing utilities to absorb the cost. So importante ito, Manong Ted, because the law does not simply delete a charge and leave kitaming kami mga utility or cooperatives unpaid. Instead, it identifies a public funding source to shoulder eligible costs. So probably it has to come from the government.
1: Okay,
0: subsidy,
1: sige,
0: coming from the government.
1: So sabi ho ninyo, dahil din po dito nga sa Murang Kuryente Act na ito, baka po dito pa pwedeng humugot din po, no, ng justification para sagutin ng gobyerno itong system loss na ito diyan sa mga kooperatiba. Yun po yun, no? Right?
0: Opo.
1: Oh, yun, sige. So magiging, kumbaga, tinanggal mo doon sa bill ng consumer, pero eventually po yung aako din pala yung consumer, kasi miyembro ho tayong lahat ng estado, 'di ba, ng gobyerno, parang ganun din.
0: Opo. Ganito po, Manong Ted.
1: Okay,
0: pinatawag tayo na zero sum.
1: Mm-hmm.
0: So parang zero sum is sinatawag nito when one group can benefit only by taking something away from another group.
1: Mm-hmm.
0: Kung i-apply natin to sa atin,
1: mm-hmm,
0: of course, kung tatanggalin yung system loss charge, if electricity consumers pay less, dahil yung cost is shifted entirely to electric cooperatives, kung kami, then the consumers will gain while the cooperatives lose.
1: Yes, sir.
0: So the total burden,
1: okay,
0: does not disappear. Hindi nawawala, Manong Ted. It only moves from one party to another. So kung tinanggal mo yan doon, tinanggal na siya, nakinabang, tama yun, bababa ang presyo ng kuryente. As to how much ang binaba, well, may mga estimate sila. Pero again, parang nilipat mo lang sa kabila na ang maapektuhan ng husto, mga electric cooperatives, ang laki ng ramifications nito, Manong Ted. Una, sinabi ko na kanina, kami non-stock non-profit. Wala kaming malalaking reserve. May mga one-month working capital. Yet, in fact, this is not sufficient. Sinabi po natin kanina, may mga electric cooperatives din. Marami ang okay, but meron din sa atin na mga
1: nagihirap
0: din. So, ibig sabihin, ito yung directly maapektuhan. And these are those mga electric cooperatives na ang sineservisyuhan yung mga pinaka-provincial.
1: Oh, yes, sir. Yep. Oh, yes, sir. Now, okay. Sige po. Sige, sir, ganito. Naunawaan po namin ano, yung inyong apong mission, no? Para po makapag-electrify sa pinakamalayong barangay. Sir, pero sa totoo lang din, no, ang mga kooperatiba po, iba-iba rin ho, di ba, ang format ng inyong bill, bagamat ito po ay unbundled na, right?
0: No, isa lang talaga. Okay. Mga electric cooperatives, sumujinos ang ano natin.
1: Ang unbundling, iba-iba lang.
0: O, pareho yan lahat.
1: Okay, so lahat kayo may pare-parehong charges?
0: Yep.
1: Okay. Sandali lang, baka kayo magulat ha. Sa mga nakikinig ngayon sa atin, hawakan nyo ang Meralco Bill ninyo. Okay? Hawakan nyo ang inyong Meralco Bill. Ito po yung unbundling charges for this billing period, no? Bilangin mo siya kung ilan lang yung yan charges. Ito po, I beg for your indulgence ha. Babasahin ko po dito ang isang bill ng isang electric cooperative sa isang lalawigan. Generation system charge. Okay? Meron pa po ditong ACRH, first, fifth, through, up, GRAH, demand charges, transmission system charge, system loss charge, demand charges, distribution system charge, retail customer charge, supply system charge, metering system charge, reinvestment fund, additional RFSC CAPEX 2017-2013, inter-class cross-subsidy, lifeline subsidy, lifeline discount, senior citizen subsidy, missionary electrification charge, RE developers cash incentives, environmental share, watershed, NPC stranded cost, NPC stranded debts, fit all, etc., etc. Aba, yung haba nito, sir. Di ba? Di ba? Oo.
0: Haba-haba talaga yan, Manong Ted.
1: Yes,
0: yung mas haba rin.
1: Mas marami po kayong charges, di ba? Kumpara dito sa Meralco, actually, right?
0: Ang may mga minor ano naman na Manong Ted, pero halos pare-pareho. Pare-pareho talaga yan. Again, isa lang naman mga yung regulatory body natin,
1: yes,
0: isa
1: sir.
0: Lang din
1: ERC.
0: Ano.
1: Opo, ERC.
0: Yep, of course.
1: Yun nga po, no, ang katotohanan nga po dito, ano po, kapag pinag-usapan natin ang charges, napakarami talagang chinacharge sa consumer, ano ho. Pero but do you agree na panahon na rin para natin busisiin lahat ng charges na ito? Huwag lang tayo mag-focus sa isang utility, kundi sa lahat, para maintindihan, itong mga charges ba na ito ay tama? At dito po, papasok na yung papel ng regulator, di ba? Kasi itong lahat ng ito, dumaan naman sa ERC, right?
0: Tama po. Yun po, isa sa mga, yung mga advantages or beneficio, bakit yung pronouncement ng Presidente Manong Ted, yun ang naging effect, na naging national debate na ito.
1: Mm-hmm.
0: Na itaas na, because noon hindi binabaliwala to, even sa mga bills na pinasa natin sa Kongreso ay sinasatabi lang to, hindi magalaw.
1: Mm-hmm.
0: But noong sabi na ng presidente na ito tatanggalin ng system loss VAT, hindi na ipasa.
1: Mm-hmm.
0: naging national,
1: yes,
0: na usapan,
1: yep,
0: na ngayon,
1: yep,
0: which is good.
1: Opo.
0: Because ang ating mga regulatory bodies, mga agencies natin of the government,
1: okay,
0: decision makers, mga legislators natin, again, it,
1: yes,
0: requires already,
1: opo,
0: to look into the entire kuan ba, yung
1: picture,
0: yung,
1: the entire picture. Okay, sige,
0: yes,
1: po. Okay, so ano, sir, ito po ha. Ito ngayon. So ihiwalay ko muna itong VAT, no? VAT na pinag-uusapan, opo, natin. Ito ho muna ang system loss na ito. All right. So ngayon, ang sinasabi, kasi nga ang narinig ko, yung alam mo yung nagmamadali, inihahabol itong amendment sa EPIRA. Sa punto naman ng iba, ba't ka magmamadali na naman? Diba? Baka pwedeng sa halip na magmadali, siguraduhin na lahat ng stakeholders, lahat kayo dyan, makonsulta, na sa ganun malaman. Kasi baka pag nagmadali, Hindi ho ba? Magkamali na naman. At sa halip po na gumanda ang buhay natin, lalo tayong, alam mo na, mapunta ho sa perdisyon. So kung kayo po ang tatanungin, o ngayon, dito po sa amendment sa EPIRA law, kung kayo po na mga electric cooperatives, ano po ang inyong panukala sa system laws na ito? Hindi na po galawin yan sa EPIRA? Doon na lang ho tayo makinabang sa Murang Kuryente Act?
0: Ganito po yun. Tama po yun na dapat may tamang proseso sa when it comes to yung sa consultation. Naririnig po natin, Manong Ted, na meron ng commitment na before Christmas, kailangan maipasa na ito. Kami sa mga electric co-op, sabi namin, teka, huwag nating madiliin. Kailangan busisihin natin ang gusto, pag-aralan, and then look at mga existing statutes, mga batas ngayon. Baka naman kasi may mga existing na nabatas, like yung Murang Kuryente Act, na pwede na ito i-improve or mag-come up tayo ng mga implementing rules and regulations na pwedeng i-enhance na lang.
1: Okay.
0: At the same time, yung ERC binigyan naman ng Fed ng authority ng kapangyarihan ng EPIRA na to review actually when it comes to system laws na sila na mag-set kung ano yung mga caps gradually. So ngayon existing naman 'yan. So ang inaano natin ngayon kasi kung pinag-uusapan na total charges, alam naman natin na kung tatanggalin to, ang laki na epekto sa atin, baka naman pwedeng magkaroon ng mga doon sa ibang batas na again, i-enhance lang natin through, of course, consultations. Sige. Extensive talaga, hindi madaliin.
1: Okay, sige po. So, yung pong technical system laws, walang question doon. Sabi nga po, yan po ay simple physics daw no, sa mga maalam dyan. Pero, yung mga ninanakaw, meron ba kayong actual na kompetasyon doon sa system loss kung ilan doon yung porsyento ng mga nakaw at paano po yung mga nakaw na sinasabing kapabayaan naman ng electric cooperative at nananakawan ng kuryente o maging Meralco?
0: Ganito po yun, Manong Ed. Well, pag sinabi natin yung system loss charge natin ngayon, dalawa ang ano niyan. Una, yung technical loss and of course yung non-technical loss. So, nakakombine yan. So, sa ngayon, it is although there is already a formula ng ERC kung paano mayroong distribution system law study.
1: Okay.
0: Pero napakahirap, Manong Ted, na i-separate yung, of course, to determine ilang porsyento dyan sa system laws mo ang non-tech.
1: Okay.
0: Napakahirap. That's why ito yung isang aspeto na gagawin dapat ng ating regulatory bodies o ibang pang mga titignan natin to come up with a better actually measure on how we will be able to determine talaga ano yung non-tech side and then yung sa technical side.
1: Is there a science to that or a technology to be able to identify it?
0: Meron Manong, because it can be measured naman. In fact, meron ng existing ano niyan, may existing formula. Again, there is already sinasabi ko ngayon, DSL, Distribution System Loss formula or study. And then it can be done. Yun lang, i-enhance natin, hanapan natin ng mas magandang paraan, technology na applyan natin so that we can better, separate. But unfair talaga na tayo naman, this is really, itong ano namin, unfair talaga na nagbabayad ng non-tech, of course, apo, yung mga responsabling, hindi dapat ang pinapasa.
1: Yung pong VAT dito, sir, ang sinasabi nga din po ni Congressman Miro Kimbo, tatlo ang VAT nito magmula sa generation, transmission, at saka distribution, separate ang singilan ng VAT dito. Oo, ayun sinasabi nga na wag na ho din, hindi pa kasama yung VAT doon mismo sa system loss. Ano po inyong maiksi po lamang na paliwanag doon?
0: Well, tama po kayo dyan. Sa generation charge may VAT, transmission charge may VAT, system loss may VAT, distribution charge may VAT. Ang point na to supply charge may VAT, halos napakarami doon, Manong Ted, VATable. May nakapatong system loss VAT. Now, ito na yung punto na sinasabi natin na we have to review everything. Ano yung mga components o items na binabayaran ng tao, it has to be looked into, i-review lahat. Sabi ko nga kanina, Manong Ted, kung gusto natin bumaba ang presyo sa Korean, tingnan mo kung ilan, tingnan natin, ilan na bang porsyento ng system loss sa total natin binabayaran? Napakaliit na porsyento, that's around mga 5% based on estimate. Pero kung titingnan natin from generation, generation charge, actually, nasa mga 65 to 70%. Ibig sabihin dahil kung iyan ang pinakamalaking component sa binabayaran ng tao, therefore, it is imperative for us to look into that. Ano ba itong mga binabayaran, itong value generation charge, even the one? Kasi mas malaki ang flexibility niya. Mas malaki kasi ang porsyento niya sa binabayaran natin. And of course, it applies to the rest of the items sa binabayaran natin na bill.
1: Sige po. So, again, ano ho, ang kagandahan daw dito nga kasi the president, kumbaga, excited everyone, no, ginising tayong lahat sa napaka-importanting usapin na ito. Pati nga po yung mga binabalangkas umano na amyenda. Right? Wala ho question doon. At sa kainaman din nito, kasi sino bang ayaw ng murang kuryente? Pero at the end of the day, ito nga pong sitwasyon, particular po itong mga electric cooperatives, no? Ilan ang naghihingalo sa inyo, sir? At kung sakasakali po, eh baka malagutan na po ng hininga.
0: Well, of course, nag-exist pa naman ito mga electric co-ops. Ilan lang ito, Manong Ted, if I'm not mistaken, sa mga ano lang, mga yung mga nasa pito lang siguro to out of 121. So, hindi naman ganong kadami.
1: Alright.
0: Ang daming mga electric cooperatives sa AAA.
1: Okay, and then, good. That's good. Pero kaninyo, kapag karaka-raka ipinasalo ito sa inyo, alright, definitely po, hindi nyo kakayanin. Pati po itong usapin nga po, nitong tax kung kayo na po lahat ang sasalo.
0: Yeah, hindi natin kakayanin talaga, Manong Ted. It will have a tremendous impact sa operations ng mga electric cooperatives.
1: Mm-hmm.
0: And ang pinakamasakit nito, baka maapektuhan pa yung rural electrification program natin.
1: Okay.
0: Tayo kasi mga electric cooperatives, tayo yung naatasan ng gobyerno. We are the implementing arm of the government sa rural electrification program. Tinanggap namin yung responsibility knowing that despite ng system loss na i-contribute niyan sa aming ating operations, again, because this is our mission. So kung ang naghihingalo ang mga electric cooperatives because we absorb yung tinanggal na system loss charge, then it will actually impact on our ability to pursue yung rural electrification program na government. Mas maapektuhan din ang quality of service because Manong Ted, to bring down system loss, you need to invest. Walang system loss na reduction na mangyayari if you are not going to invest because again, the problem facing us is aging infrastructure which is one of the major causes of system loss.
1: Opo, yes sir, yes sir.
0: Maghingalo kami, ano pang pambili namin ng transformers, meters, wires?
1: Opo. Yes sir, we understand ano po and klaro po yung inyong passion dito po sa diskusyon na ito. Ang worry ko lang po dito sa gantong uri ho ng mga diskusyon at kapag hindi po tayo kumbaga maging focus lamang ano po sa totoo no na mga adhikain at dapat nagawin, we might lose our sanity. Yun ang problema doon, sanity loss. Sa isyong ito. Okay. Napatataw na. Masyadong seryon. Sige, sir. Sir, salamat. Okay. Salamat po na marami. Kami po ay makikipag-ugnayan po sa inyo. No? Kung nagkaroon ho kayo ng meeting with NEA and DOE, let's discuss no? Para maintindihan po natin ang pagtutulungan po ninyo para ho magkaroon dito ho ng solusyon sa minabanggit na problemang ito. And eventually nga po, hindi pa dalos-dalos, pinag-isipang mabuti, na sa ganun po, hindi eventually tayo pong lahat ang mag-aambag-ambagan para sa system loss ng lahat ng consumer, even sa labas ng inyong probinsya o lugar. Ganun po ang mangyayari dyan eh. Salamat po, Ginoong Jose.
0: Maraming salamat, Manong Ted. Maraming salamat. Yes, we will of course inform you kung anong mga developments ngayon sa mga consultation meetings.
1: Opo. Mabuhay, sir. Opo. Thank you.
0: Maraming salamat po. Good morning sa lahat po.
1: Opo. Sanity loss ang mangyayari diyan, baby girl. Mawawalan ka ng ano... kasi mahirap kung walang katuturan, di ba?
2: Oh,
1: yung pong mga... Anyway, Kaya ho, ang atin na lang, ganun na lang po ang atin pong panawagan na kung maaari nga po ay huwag madaliin kasi meron na po mga example ng mga batas na minadali. Pero yun nga po, kinalaunan, agad babaguhin, aamyendahan, at sa implementasyon po, mali. Sandali po lamang ha, abangan sa aming pagbabalik, Senador Pamphilo Ping Lacson.
2: FM. Pwede kang magwagi ng worth 10,000 pesos. Isitan gift ko.
3: Welcome to our balloon.
4: This is our chance to reunite.
5: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
6: I see you.
7: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the fields. Big on Microdrama.
8: Kumana, siguro yun.
9: Hello po.
8: Ikaw na ba?
10: B107.9 Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: on Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: True FM.
2: Session resume, Majority Leader.
3: Mga kapatid, nasa linya na po sa oras sa eksakto, alas 9 ng umaga, Senator Ping Lacson. Good morning, Senator.
4: Morning, DJ Chacha. Good morning kay Ted.
3: Magandang umaga, sir. Thank you po for being on the show. Sir, siguro unahin muna natin itong pinakahuling tweet ninyo tungkol po dito sa ceasefire. Basahin ko, sir, ano, para dun sa iba na hindi pa ito nababasa. Ceasefire my foot. Anong uri ng tao ang magde-declare ng gera? Toy gun ang dala at laway ang bala. Pag na-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire, pabulong pa. Pertaining po to Senator Alan Peter Cayetano, sir?
4: Yes. Kasi last Wednesday, yeah, anyway, sige.
3: Sige po, sir, diretso, last Wednesday?
4: Yeah, last Wednesday, after nung aming session, nagkaroon kami ng caucus, majority black, ano, pati fellowship. Diyan na bring up yung offer ng ceasefire. So tinanong ako, ang unang-unang tanong ko, sincere ba? May sinceridad ba? Ngayon, lumalabas na dahil sa pagkatanggi-tanggi niya, yun exactly yung tanong ko, sincero ba? Lumalabas, hindi. But nagsimula yan nung last week pa, Wednesday after yung trial, kasi wala pa kami session noon, nag-ikot na siya sa at least mga limang kasamahan ko sa majority black. Nag-o-offer na kung pwedeng tigil na muna at magtrabaho tayo, etc., etc. So hindi naman formally na i-take up yan nung Wednesday lang, nitong linggo na ito, na napag-usapan in a caucus. So yun ang una kong tanong at sinagot na niya. Wala talagang sinceridad.
3: Okay. Sen, so ibig sabihin, galing po ito sa mga kasamahan nyo sa majority na si Miss, tama po mismong si Senator Alan Peter Cayetano daw po ang may gusto sana na ceasefire? Ganun po yung pag naiparating sa inyo?
4: That is correct. Absolutely.
3: I don't know if napanood nyo po yung kanya pong Facebook at YouTube live kahapon, sir. Did you watch it already? Kasi parang doon meron siya nabanggit na wala naman daw po siyang binabanggit na ceasefire.
4: Yun ang sinasabi ko. Yun ang unang tanong ko nga nung na-take up namin sa caucus nung Wednesday. May sincerity kaya? Ayan, sinagot niya na. Walang sincerity. Kasi kung sincere siya, aminin niya. Oo nga, talaga nag-offer ako kasi gusto ko magtrabaho na lang kami, etc., etc. Pero para itanggi niya, nasan yung sincerity?
3: Isa rin po sa nabanggit niya, ito pa ulit-ulit niya pong sinasabi, sir, ano, na yung pong binabanggit nyo na ghost projects dito sa Taguig, bakit daw po nakafocus lang sa kanila? At parang unfair naman daw po na sabihin at ihalin tulad yung mga ghost, yung mga projects ng Taguig dun po sa nangyari sa Bulacan. Senator Ping, gaano po kadaming ebidensya na ang hawak nyo sa ngayon?
4: Sa ngayon, meron na kaming 5 case studies, documented lahat, may mga contract IDs, may mga photos, may mga progress billing, final billing, may vouchers, may hawak pa nga kaming checky. Tapos lahat documented ito, kaya nga na-turn over ko na sa Office of the Ombudsman kasi para mapadali na yung kanilang fact-finding investigation at mapunta na agad sa preliminary investigation para matungo doon sa tinatawag kong logical conclusion.
3: So kung nasa ombudsman na po ito, sir, may ugnayan na po kayo sa kanila, mga gaano po katagal, ano daw po ang plano nila dito? Para lang po alam ng publiko kung sakali, pag nasa ombudsman na yung mga dokumento, what's next?
4: Pag nasa ombudsman ng dokumento, ma-accelerate yung tinatawag nilang fact-finding investigation. Why? Kasi tukoy na eh. Kasi pag nagpa-fact-finding sila, mangangalap pa sila ng mga dokumento na voluminous, tapos sila pa yung magsusuri, sila pa yung sabi nating iisa-isahin. Pero ito, nandyan na, binigyan na namin lahat. So mapapadali yung period ng fact-finding investigation at agad-agad pwede nang ito, actually yung dokumento mga binigay namin, may mga pangalan, may mga dokumento, official records ito, no? Na of course, ipo-formalize nila yan sa pamamagitan ng pagsupina ng mga records mismo sa DPWH at kung ano pang maahensya. Pero yon parang panguna naming mga dokumento na called from government website, limang case studies yun. Iba-iba yung, pag sinabi kong case studies, ito yung iba-ibang pamamaraan, iba-ibang schemes kung paano mga pamamaraan ng pandarambong sa pamamagitan ng mga ghost platoon road projects.
3: Ang banggit nyo po last time, correct me if I'm wrong, ay mas malala pa dun sa nadiskubre nyo sa Bulacan. Bakit po, Senator?
4: K- kasi meron silang sinunod yung Taguig, the District Engineering Office, meron silang mga sinunod na template na ginamit sa Bulacan, and I think na ito yung parang pangkaraniwan ng sinusunod ng mga iba't ibang District Engineering Office. Kasi nahirati na sila. Halimbawa, isang example, ano, paulit-ulit ginagamit yung photograph. Kasi pagka may progress billing at saka final billing, supported ito ng mga litrato, yung progress ng paggagawa. So ang nakita namin doon, at least 6 na litrato yung paulit-ulit na ginamit. Halimbawa, nagamit na nung 1 taon, natapos na yung proyekto doon, yung design photograph or photographs gagamitin ulit para maningil sa bagong proyekto. Paano namin natuklasan? Kasi ang DPWH, meron silang tinatawag na geotagging. Tapos meron dyan nakasulat na grid coordinates, yung exact na lokasyon ng proyekto. Ngayon, nung kinumpare namin yung mga photographs doon sa bago at sa huli, na kompleto na, nasingil na, eh pati anino ng poste, pareho eh. Tapos pati yung tao, yung relative positions ng mga tao, yung crane, hindi talaga nagbago. Ang binago lang petsa. From say, halimbawang 2024 o 2023 yung unang photograph, babaguhin lang yung petsa, gagawing 2025. So ganun ang isang scheme, isang pamamaraan. Yung isang pamamaraan din, yung 2 appropriations sa GAA, tigwa 100 million, hindi lang isang case ito, ah, marami ito. Pag sinabi kong case study, bawat study may mga iba't ibang mga kaso pa. Sub-cases, ika nga. Isipin, pare-pareho yung modus operandi. Halimbawa, yung Taguig River, tukuhin ko na, no? Taguig River, by yung linear meters, halimbawa, isang proyekto, 100 linear meters yung gagawa ng slope protection. So, yung 10 meters doon, ano, yung overlap sa susunod na phase na panibagong linear meters, panibagong kontrata yon. So, nung kinompute namin, ang lumalabas na kwenta per linear meter ang gastos pag slope protection nasa mga 481,000 pesos. So, kapag tinakpan, in-overlap yung sabihin nating 10 linear meters. So, natapos na yung 100 linear meters, pero yung 10 linear meters doon, yung overlap sa susunod na phase. So, bali 90 linear meters lang yung ginawa, pero ang sisingilan, pang 100 linear meters. So agad-agad, nadaya yung gobyerno ng mahigit 4 na milyong kagad kasi 10 times 481, that's 4.8 milyong pesos kagad. Mm. Eh, ang haba nun, pagkahaba-haba, yung susunod, yun nga, yung malayo, nakita namin yung proyekto 2,000 meters away, abay, ginamit para dito sa bagong proyekto na sinisingil. So may mga nakapirma doon na mga DPWH officials sa Taguig. Actually, ang nakakasakop dito, yung tinatawag na First Metro Manila District Engineering Office. Ang jurisdiction nito, Pasig, Pateros, at saka Taguig. Pero uniquely, yung Taguig, kasi ang modus operandi sa Taguig, talagang controlled by one and the same person. Nag-iisa lang yan, si Senator Alan Peter Cayetano lang yan. Walang makakagalaw doon nung wala siyang go signal. Na-identify na rin namin, at kinukumpleto namin yung money trail, no? Kung paano inyahatid ng contractor yung kickback, kanino binibigay, tapos ang final repository, may mga pangalan kami dyan at meron kaming testimonya patungkol dyan. So it's up to the ombudsman to evaluate kung magne-necessitate ito, sufficient na ba ito para umabot doon sa tinatawag na reasonable certainty of conviction. Pag umabot doon, necessarily, ipapail nila information sa Sandigan Bayan and warrants of arrest will be issued. Kung aabot doon, ano, ayoko pangunahan yung ombudsman kasi may sarili silang pamamaraan pag-evaluate ng mga ebidensya. Pero sa amin, based sa aming experience din, dahil doon sa mga nauna namin na investigan sa Blue Ribbon Committee at naipadala rin namin yung records sa ombudsman, eh medyo tansyado na namin. Calculated na namin kung ano yung aabot doon sa tinatawag na reasonable certainty of punishment. But sabi ko, ayokong pangunahan, magsasagawa sila ng sarili ng fact-finding based on the records and documents that we sent them and affidavit. Tapos, magsasagawa sila ng sariling evaluation. Magpe-preliminary investigation sila.
5: Senator, ano lang hon, sukuyin ko lang yung katwiran dito sa isyong ito ni Senator Cayetano, kung tama ang pakakarinig ko sa kanyang mga sinasabi nung una, na ang gobyerno naman, DPWH, may mga national project yan, may district projects yan, pero yung pong katwiran na hindi nangangahulugan na ginawa yan sa aking distrito o sa lugar kung taga saan ako, na agad ako na ang may pakana ng proyekto niyan at ako ang financially nakinabang kung meron mang anomalya dyan. Ano po yung tugon doon?
4: Yes and no. Depende sa ebidensya. Sabi ko nga, tinutunto namin at halos buo na yung, alam mo yung buong ecosystem sa Taguig.
5: Mm-hmm.
4: Halos na buo na namin yun eh. Alam na namin yung kung paanong ikot ng paano magsisimula ang proyekto, sino yung kakausapin. Alam mo sa Taguig, pre-arrange lahat ang mga kontraktor. At yung district engineer dyan, tau-tauhan. Kasi ang pinagkakatiwala niya dyan, hindi mismo district engineer. Kaya ilang palit na yung district engineer dyan eh. Kasi pagka halimbawa sinamahan sa kanyang district engineer, meron na siyang warning. Wala kang pakialam dito, ito yung susundin mo. May tuturo na siyang tao. Ganyan na modus operandi dyan eh. At pag hindi ka sumunod, at totoo nga, talaga napapalitan. Katunayan, yung isang district engineer, sinabihan niya na, ay, yung pinalitan mo, pinatanggal ko kasi hindi marunong sumunod.
5: So, Senator, yung sinasabi niyo na yung pagtukoy talaga sa koneksyon nitong mga questionableng proyektong ito ay meron ng, kumbaga, direktamente na partisipasyon allegedly, si Senator Cayetano.
4: Hindi ako magko-comment doon na muna, Ted.
5: Okay. Apo.
4: Ang masama dito, ang isang nakakagimbal dito, yung reclamation na wala siyang permit sa DNR, hindi alam ng PRA, nireclaim niya yung portion ng Laguna Lake at tinatambakan niya ito ng lupa. Pero ang kanyang justification para sa doon sa proyekto na yun, lecture yun eh, is slow protection. So tambak ng, alam mo, nagsimula yan nung bago yung PGC, di ba? Dagdagid yun. Lahat ng panambak na nakukuha sa ilalim ng lupa, yung siguro yung gagamit lang pang yung sa mga columns nila, pati yung mga basement parking, maraming lupa doon, walang makakalusot, lahat doon itatambak. So ang epekto nito sa environment, kaya nga kailan may permit to sa DNR eh. At ang huli naming information, about to be documented kasi meron kami pursue. Eh mukhang may attempt or kung hindi man may attempt, yung iba doon napatituluhan na. Pero ito, alam mo Ted, ang kalakaran sa reclamation, maraming kang dadaan ng proseso dito eh. Kasi may batas dyan eh. Ang kalakaran kasi dyan, it's either LGU initiated, just the same, kukuha ka pa rin ng permiso, or merong private proponent. Ang kalakaran dyan is 49% to sa proponent, to sa marireclaim, sa contractor, at 51% sa LGU. Yan ang partnership dyan eh. Ang hindi pamaliwanag ngayon, pero nagkakaroon ng liwanag, kung ito ba'y palalabasin na may private component dito sa reclamation o purely LGU. Pero sabi nga, nung aming nakakausap na maalam ano, sa kalakaran dyan, eh mukhang pinapatituluhan na. Sabi ko, paano patituluhan yon? Kasi alam mo yung portion na yung Laguna Lake, hindi naman lahat yon tubig eh. Meron doon parang meron na portion na may lupa-lupa. Pero pagka, ang sabi nga doon, kapag tag-ulan at mataas doon, tangkungan. Pag tag-araw, tag-init, at nawala ng tubig, taniman ng melon.
5: Mm-hmm.
4: Yung mga portion. Malaki na. Kasi pagka makukuha namin o nakuha na yata ni staff ko yung mga drone shots ng kaukulang ahensya dyan sa lugar na yan. Di-determine namin ilang hektarya na ba yung na-reclaim dyan.
5: Opo. Yung nga po, Senator, kung kasi hindi ka naman makapag-reclaim ng patago. I mean, lantaran yan. Di ho ba na-active?
4: Visible. Very visible.
5: Yes, sir.
4: Pero pwede
5: yes,
4: may tago. Yung documentation.
5: Opo. Kasi nakapanayam na po namin one time ang LLDA tungkol dyan eh. Kasi nga may issue ho dyan. May reklamo na ho nga dyan. Na para bagang palaki ng palaki. Palawak ng palawak na wala palang permit. So, dito, yan sa issue yan. Sa inyo pong pag-iimbestiga, paano ho lumaki, lumawak ng ganyan nang walang ginawa ang DENR, ang Reclamation Authority o maging ang LLDA?
4: Ang sabi rin ng aming resource person na maalam, hinaharas. Walang magawa. Kasi pagka may mga committee hearing, papagalitan. Sa naharas yung mga tao. So wala rin silang masyado magawa kasi nga dumaan sa speaker, naging senador.
5: Yung pong sinasabi nyo sa mga nagdaang panayam na yung na-identify nyo yung mga bagman, can you clarify, sir, please?
4: Yung daanan, yung daanan ng pera hanggang sa final destination. Pero sabi ko nga, ingat na muna magbanggit dyan, pero papunta na kami doon sa dulo. Actually, abot na kami, meron na kaming pahayag na kung paano umaabot, kung paano nagsisimula yung magdala yung kontratista ng pera, ng kickback. Ang kalakaran kasi dyan, ang isang nagsabi sa amin, 10 plus 2. 10 sa principal, 2 for the boys. Kaya pag kinuwenta mo, Ted, ito yung mas malaking issue rito. Kasi kung sa isang district o sa isang siyudad, tulad ng Taguig, 10 plus 2, ang kalakaran dyan, meron pang 6% dyan para sa back, yung bids and awards. Sa 6% sa back, yung 3% sa mga back members. Yung 3%, yun na yung para sa mga binabayarang mga kontratista na sumasali sa bidding. So yung palang, ilan na yun? 18%. Sa testimonya ni Bernardo, Yusek Bernardo, di ba sinasabi niya mayroong 15% naka-allocate, nakalaan para kay Secretary Bonoan, na yung 15% na yun, meron siyang 25%. So kung idadagdag mo pa yung 15%, no, kung ito yung kalakaran, kasi testimonya ito eh, kaya pwede ko sabihin eh. So magkano na yun? 18 plus 15, that's already 33%. So ilan na lang maiwanan sa proyekto. And that's the reason why nagre-resource sila doon sa overlapping, nagre-resource sila sa ghost, kasi saan babawi yung kontratista kung ganong kalaki yung porsyento na napupunta sa lagayan. So doon nagsisimula yung mga, kung hindi man ghost, syempre magsasubstandard yung contractor kasi saan sila kukuha. And they're at the mercy kasi sabi ko nga sa Taguig, pagpasok pa lang ng yung pagbagsak pa lang ng funding ng proyekto, predetermined na kung sino contractor eh. Dinidikta na eh. And Ted, ito pa isang findings namin. Record din ito, ano? Kung ang isang empleyado ng City Hall, ng Taguig, ubrang makapagpatalo sa isang casino pa lang, ano? Kasi kinuka pa yung record sa ibang casinos, ng 510 million pesos over a period of 15 or 14 years from 2014 to 2026. You can just imagine yung scale na napapunta sa principal. Eh ano ito eh? Empleyado lang ito sa City Hall eh. Ang record na ano to ha? Net loss. Ibig sabihin, iba pa yung kwenta ng kanyang panalo. So yung kanyang nalararong pera, kung ang kanyang net loss over a period of 14 years, eh nasa 510 million pesos. You can just imagine the scale of corruption in the city. Hindi ko sinasabing galing lahat sa ghost project yun. Kasi yung katungkulan noong yung sinasabi ko, may bodyguard pangaraw pag naglalaro eh. Pero ngayon, parang ewan ko, nakabanda yata kasi di ba, hindi naman po pwede mga government employees sa casino.
5: Ito pong binanggit po ninyo na mga naisumiti po sa ombudsman na mga proyekto. Ano po ang kabuang halaga ng mga ito?
4: Sa ngayon, hindi ko ano, pero meron yon, nandun lahat yun, naka-detail yun. Kasi hindi ko pa kinuha yung kabuang halaga nun. Kasi work in progress eh. May pumapasok pa mga additional pay. Kasi napakalawak din talaga eh, yung scale. Kaya nga sabi ko, kala namin noon yung Bulacan, yun ay yung microcosm ng anomalous flood control projects. Yun pala, meron din pala sa Taguig na old and new tricks eh. May mga bago, may mga dati. At I'd like to believe na ito na yung template na ginagamit ng lahat halos ng district. Yung mga kurapa, hindi lahat ha. Pero karamihan, pagka yung, alam mo yung trabahong tamad na, ba't naman yung litrato? Uulit-ulitin mo pang gamitin. Eh, di ba trabahong tamad yun? Para makapag-progress billing. Kaya, sigurado sabit na yung mga signatories tulad sa Bulacan, nakapirma doon si Brash Hernandez, kung sino. Lahat ang nakapirma doon, eh may sabit yun kasi documented yun eh.
5: Doon sa mga sources nyo, Senator, meron bang magpaparamdam na pwede pong tumestigo dito? Parang malaala Bryce Hernandez or ano? Or yung si, tawag nun, yung isa pang kanyang...
4: Alcantara.
5: Si Alcantara. So, opo. Si Henry Alcantara?
4: Meron. Hindi lang ako mag-elaborate, pero meron. Actually, may affidavit na kami eh. Napirmado eh.
5: Ito po,
4: hindi ko na,
5: yes sir, we know, we understand. Yeah. Senator, kasi, go ahead.
4: Yeah. Hindi, kasi medyo sensitive pa, critical pa yung ano, saka na lang pagka na-formalize yung kanilang pagharap sa ombudsman.
5: Sir, kasi nung una ng ating mga panayam, yung nga po, no, kasi ngayon, kanin nyo, nakapag-submitin na po kayo ng mga paunang mga dokumento, complete kanin nyo with pictures, etc. So, hindi ho namin nakikita ito, no? And we presume na ito po muna ay confidential nga kasi PI pa lang po ang gagawin dito ng ombudsman. And of course, yung pong mga nababanggit dito, kanilang pasasagutin. May pakakataon ba ang publiko na ito'y makita sa Blue Ribbon Committee hearing kung sakasakali or even a privilege pitch from you, sir?
4: Yeah. Pinag-usapan na namin ni Senator Erwin Yang kasi siya ngayon ang chairman ng Blue Ribbon Committee. At pinapaubaya ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, ready akong i-share sa Blue Ribbon Committee. Kaya lang, pasensya na, inuna ko na yung ombudsman dahil at the end of the day, doon din naman talaga ang bagsak niyan. Gusto ko lang ma-accelerate na, ma-expedite yung sinasagawa, isasagawa nilang fact-finding, preliminary investigation para makaabot talaga doon sa tinatawag kong logical conclusion. Kasi pag nag-blue ribbon tayo, ang isang apprehension ko, siyempre, yung mga resource persons, maharas pa doon. Kasi pwedeng yung, alam mo na, kung sino mo yung senador na sympathetic, pwedeng iharas-haras doon. Baka mawalan pa ng loob, di ba? Mag-alanganin pa. Kaya sabi ko, pero marami naman pwedeng i-share, especially yung mga official documents, na pwede natin pag-usapan yung DPWH, na sila yung magpresenta. Dahil ito, ano naman ito, kinuha namin sa website eh. Kaya official records ito eh, ng DPWH. And kaninang umaga, tumawag sa akin si Secretary Vince Dizon, and he assured me na sabi niya, Senping, kung anong kailangan mo doon sa Taguig, may instruction ako sa mga USEC niya doon, full cooperation, ibibigay lahat sa iyo kung ano man yung mga pangailangan mo. Yan ang kanyang salita kanina. So, yun, papunta kami, lalawak pa kasi... Eh, hindi namin alam yung palang DPWH ano eh easily yung imagery yung mga pictures kung ilang beses ginamit ng kung ilang taon nandoon na pala sa files nila dahil meron silang sistemang ganon eh sabi ko napahirapan pa yung mga staff ko inaabot ng madaling araw na nakalatag yung mga litrato ina-analyze kung ano yung magkakapareho so mas mapapadali at madadagdagan pa ito yung aming 5 case studies I suppose. Kung hindi man madagdagan yung fair case study, eh pero yung mga kaso, mga sub-cases within one case study, madadagdagan. So ano yun, additional counts yun, kung ito'y malversation, plunder, o kaya anti-graft.
5: Senator, kasi nung kami, nung kayo po'y aming unang nakapanayam tungkol dito sa iringan na ito, no? That time po kasi, ang issue nga na kaninyo, no, kinwestiyon ang inyong integridad, kaya eto na ngayon, kumbaga bring it on, mag-re-research kami. Parang ang bilis, no? Parang ilang araw po ito, pero ngayon, ito na yung sinasabi sa aming programa, para bagang ang dami niyong nakalap. Kaya tuloy, ngayon, itong mga kapanalig po ni Ginoong Cayetano, o siya mismo, sa isa pong kanyang binabanggit po sa kanyang Facebook Live, na ito na ho yung grand plan para ho siya din makulong.
4: Ewan ko sa kanya. Pero siya yung trigger. Kaya ako pinaroritize yung Taguig. Kasi hindi naman siya naprovoke. Bakit siya yatak yung integrity ko? Nasabi ko na rin siya yung Tate kay DJ Chacha, di ba? Mm-hmm. Ito lang yung namaanap ko sa mga magulang ko. Huwag mong atakihin. Kasi kung guilty ako, hindi ako kikibo makipag-arreglo ko sa'yo. Pinakikita ko sa kanya na hindi ako guilty doon sa kanyang insinuation na meron nung katiwalian. Kaya chine-challenge kita, sige, maglabasan tayo. Kasi wala kang, alam ko wala kang maibabato sa akin. Kasi alam mo, Ted, dalawa yan eh. pag binatikos mo isang tao at guilty yun, hindi yung kikibo eh. Makipag-reglo yun eh. Please naman, wag mo nang anuhin. Pero pagka hindi guilty yung tao na inatake mo, lalabanan ka doon. Yun ang ginawa ko. I stood my ground and I challenged him at binalik ko sa kanya. Kaya kung ikaw, marami kang issue sa iyong katawan, huwag kang mambabato. Yan ang isang lesson dyan. Kasi babalik at babalik sa iyo yung mga binabato mo. Eh yan na nga, sa mga na-discover namin, di ba nakapag-tweet na rin ako, shoot sa kaldero.
5: So ngayon po, Senator, yung pong binabanggit na mayroon na mamagitan sa inyo at saka kay Ginoong Cayetano para muna mag, kumbaga, huwag na ho natin gamitin yung salitang ceasefire, no? Mag-focus muna on itong mga trabaho ng Senado para daw ho hindi masira daw ang image ng Senado, mga ganun pong usapin. Paano po yun? Will you adhere to that?
4: Then, nakapokus din naman kami sa trabaho. Katunayan, nag-organize na kami ng mga committees. Ang kasunod dyan, mga investigation eh, committee hearings, mm-hmm. yung mga inquiries dahil mm-hmm. sa mga resolution.
5: Mm-hmm.
4: Katunayan, Ted, noong Wednesday, inelect namin si Senator si Tito Sen, ano?
5: Mm-hmm.
4: Siya ngayon yung mag-head ng Committee on Public Works sa Senado. At meron na siya mga naka-line up na iimbestigahan or magkoconduct ng inquiry in the legislation. Mm-hmm. Ganon din yung mga ibang komite na nakapag-organize na. So ako naman, ang binigay sa akin na ways and means. So kahapon, nagkaroon kami ng briefing, kahapon umaga, from the DOF tungkol mm-hmm. sa mga tax package. Yun, yung mga ganun.
5: Mm-hmm.
4: Kaya nagtatrabaho naman kami at hindi maapektuhan yung aming trabaho. Kaya yung kanyang pasabi na magtrabaho na lang tayo, ang unang, sabi nga kay DJ Chacha kanina, ang unang-unang tanong ko nung na-bring up sa caucus namin last and fellowship ng last Wednesday, may sinceridad ba? Eh siya na rin sumagot kasi kinabukasan din. Alam mo, kung sincere ka, Ted, sasabihin mo, totoo yun, nag-offer ako para magtrabaho na lang kami, kung pwedeng ganito, ganun. Hindi. At saka nung sinabi din ni Senator Erwin na nakikiusap yung minority na wag nang ituloy yung Blue Ribbon na hearing sa flood control, nung naambus naman siya ng mga Senate media, alam mo sagot niya? Do you believe them? O sila rin yung may overture na kung pwedeng, alam nga naman magsinungaling, magawa ng ng usap si Senator Erwin. Talaga nakatanggap siya ng overture na kung pwedeng, di ba sabi niya nga, eh noon sila yung nagsasabing bakit tinigil. Eh tapos ngayon sila naman ang pumipigil. Oh, eh kung may sinceridad yun, hindi na sana siya kikibo. Pero ang sagot niya sa media, do you believe them? Ibig sabihin, in-insinuate niya, sinungaling pa si Senator Erwin Tulfo. Alam mo, pag ganyang klase ang tao, talagang hindi mo na pa pagkakatiwalaan, Ted eh.
5: Meron pong pahabol na tanong si Chacha.
3: Yes. Senator, ano po ang sagot niyo doon sa mga bumabatikos sa inyo na ibig sabihin kung hindi po kayo nagkaroon ng iringan ni Senator Alan Peter Cayetano ay hindi niyo daw po tututukan at iimbestigahan ito pong mga inilalantad niyo ngayon? Bakit daw po ngayon lang?
4: Lahat yan, nasa baul namin eh. Noong nagsimula kami ng sa Blue Ribbon saka sa previous speech ko, kaya lang, siyempre, may mga priorities ang talagang matindi noon, yung Bulacan eh. Doon kami na-focus, pati sa Occidental Mindoro. At saka sa ibang lugar. Kaya yung nasama sa aking privilege speech. Pero all the time, lahat ng files na yan, nandun sa amin, hindi lang namin nakakalkal sa dami. We were overwhelmed. But he asked for it, no? Pinatak niya yung integrity ko. Well, sinasabi niya, sinisingle out. Hindi ko siya sinisingle out o hindi ko sinisingle out yung tagig. Pinrioritize ko lang dahil sa ingay niya. So hindi ako magpapa-hipokrito. Talagang kinalkal namin yung tagig. Sabi ko, mag-focus tayo rito kasi ang ingay-ingay nito. Okay. Hindi ko sabihin na, hindi, na-tempo lang. Hindi ako ganun eh. You know, I always call a spade a spade. Hindi ako yung magpapa-cute pa na, hindi, talagang yan traba. Wala nang ganung usapan. Totoo yun. Talagang pinukaw niya yung ako at saka yung mga staff ko na i-prioritize namin to. At napakarami pala talaga. Mabuti na rin. Na hindi lang pala sa mga ibang lugar. Alam mo sagot niya? Bakit hindi mo isama yung Manila, Mandaluyong? Nagturo na eh.
3: Opo. Oo, pero Senator Ping, may isusunod po ba kayong lugar bukod sa Taguig? Para po, di ba, para din hindi natin matawag na selective justice po ito kagaya ng ibinabato po ng mga supporters ni Senator Alan.
4: To satisfy him, no. Pero to satisfy the public, yes.
3: Okay, for him, no. Pero for the public, itutuloy niyo po ito. Sen Ping,
4: yes.
3: Opo.
4: Trabaho ko yan eh. Kasi dyan naman ako nakilala mulat sa pool. Mulan dumating ako ng 2001 sa Senado. Kaya nga wala akong pork barrel eh. Kaya nga ako nung nag-privilege speech ako, di ba, living without pork. Eh, alam mo, maraming naasar sa akin mga kasamaan ko noon. Nag-privilege speech ako na dinitali ko kung ano yung kasamaan ng pork barrel. This was as early as, I think, March of 2002 or 2003. Ganun kaaga pa lang, nilalabanan ko yung pork barrel. So, anong bago doon? Hanggang ngayon, masama ba kung labanan ko yung pork barrel? Kaya lang, sa kaiingay niya, sa katitira niya sa akin, eh talaga na-prioritize siya. Ngayon, may pagkalalagyan siya. Bahala siya magpaliwanag sa ombudsman, ano? Hindi naman ako yung ombudsman eh. Of course, I will respect kung ano yung evaluation na lalabas sa ombudsman. Sa sarili kong analysis, sa sarili kong assessment, tapat yung aming pinadala doon. Sa tingin nga namin ng mga staff namin, dahil base na rin sa experience namin sa Bulacan, sa Mindoro, na may nakulong na nga, eh parang kung titingnan ng kususuri ng ombudsman yung aming pinadala mga dokumento, yung pa lang ha, wala pa yung mga additional. Eh, parang pasado na sa threshold ng reasonable certainty of conviction. No? Pero of course, may proseso, fact-finding, preliminary investigation, file ng counter-affidavit, additional evidence, etc. etc.
5: Opo.
4: Pero kung kami tatanungin, nagkakaisa kami sa pinadala namin mga dokumento, andun na, papunta na yan sa filing of information kung tutusin.
5: Yung pong whistleblower na nag-affidavit na, Senator, isa pa lang ito, meron pa bang dadagdag?
4: Meron. Alam mo, ngayon ko lang na-realize na maraming gustong tumulong. Ano man yung kanilang motivation, basta't maraming gustong tumulong. Alam mo, we were swamped. Ano kami? Na-swamped na kami ng mga tawag. Of course, in-evaluate namin. Baka mamaya, ma-planting lang kami, mapahiya kami. Eh, dyan ako maingat. Hindi ako maglalabas ng mga pahayag kong ganito kung wala akong pinanghahawakan, Ted, DJ, Chacha.
5: Sige po. So, Senator, kami po ay muli, ano, for the record, tumawag na ho kami sa tanggapan ni Ginoong Cayetano para sa kanyang panig po at panayam at sila po'y tumatanggi daw ho muna sa mga panahong ito, for the record. Senator Ping, ihabol ko lang ito. Ano ang importansya, gaya po ng inyong manifestasyon during the last impeachment trial hearing, yung pong subject matter expert on the disbursement of confidential o intelligence fund?
4: Yeah, pinagtatako ko nga bakit ni isa sa kanila, defense sa prosecution, ina-expect ko, meron sila ipipresent ang competent witness man lang, ano, yung retired intelligence officer na maalam sa paggamit ng intelligence at saka confidential fund. Kasi galing din ako dyan eh. Na ang pagkaalam ko lang, pagka intelligence fund, need-based yan eh. Na hindi ka mag-withdraw ng ganong kalaki ng regular, ano? Ano lang to, sa akin lang ito. No?
5: I hope
4: it will not affect kung ano yung magiging decision. Anyway, masyado maaga pa. Sa akin lang, to be fair, both of them,

0: doon sa aking tanong.
1: Apo, yun po ang inyong panukala nga na sana nga po, no, magkaroon din. After all, meron yatang pagpayag pa ang court sa ganun pong uri ng mga wala mo ng pangalan ng witness. Eventually po, meron lalantad para makatulong sa both sides, ano po, sa kanilang pagharap po ng mga testigo. No?
0: Yes, correct.
1: Okay, Senator Ping, salamat muli po sa inyo pong panahon na ibinigay po sa aming programa at muli kami po ay nagagalak din ano, sa inyo pagiging bukas po sa gantong uri ng katanungan bagamat kamisa nga po, kumbaga matalim ano, ho, ang ating pong mga issue pinag-uusapan. Salamat, Senator. Senator Ping?
0: Hello.
1: Hello, Senator. Yeah.
0: Anyway, pasensya na rin kayo. Yung mga nauna yung tawag noon, hindi ako makapagpaundak kasi binigyan ko ng isang tao eh.
2: Senator, thank you po.
1: Salamat, Senator, ha. Mabuhay po. Ingat po. Salamat. Godspeed, sir. Thank you.
2: Sige, Senator
1: King. For the record, again, mga kapatid, ha, kami po ay nagbigay na po ng mensahe dito po sa office ni Senator Alan Peter Cayetano. At ang sagot po ng kanila pong staff ay, "Good morning, Dimpy. Pasensya na at hindi po available si Senator Alan. Alright, and thank you. We will let you know kapag pwede na magpa-interview si Senator Alan." At kami po ay sa ilang ulit po ng ating naging panayam kay Senator Ping at nababanggit nga po mga issues involving Taguig and even yung pong fishgok na yan kay NBI Director Matibag, kami po ay lagi natawag sa office po ng Senador. Ngayon, pati po kay Ma'am Pia Cayetano, kahapon din po nung ating panayam tungkol doon sa naghaim po ng ethics complaint, kami rin po ay natawag para po makuha ang kanilang kaukulang panig sa mga isyong ito. Just for the record, Madam Chair. Ngayon, kayo na pong bahala, mga kapatid. Ano po, kasi nga, ang iba ho, nagtataka daw bakit ganito, ba't ganyan, dito ho sa amin, mga kapatid, kung sino ho ang amin nakakapanayam at kung sakasakali nga po na meron pong mga panig sa kabila ho naman usapin, amin din pong tinatawagan. So in other words, kayo na po ang humusga kung kami po ay one-sided. Ngayon, mga kapatid,
3: sana hindi one-sided ang ating persekusyon.
1: Mga kapatid, alas 9:36 na po ang ating tamang oras ngayon. Si Attorney Powa, kahapon nakapanayam natin, di ba? Si Attorney Michael Powa.
2: Oh, yes, yes, yes.
1: Okay. No, isang araw po si Attorney Tolosa.
2: Yes, yes, yes.
1: Isang araw si Attorney Tonggol.
2: Oh, yes, yes, yes, yes, partner.
1: At tayo, looking forward tayo sa panayam kay VP Sara.
2: Oo, oo. Hanggang ngayon, actually, lagi naman natin pinapaabot yun. Yes, Attorney Michael Powa. Kaya lang ngayon si VP ay nasa The Hague, sa The Netherlands.
4: Ako, okay lang.
2: Okay pala naman kay VP. Sana live, no? Kung sakali man.
1: Andali lang po, ah. Boss Mastery Coffee, naghahatid po ng ating tamang oras, 9:37 na, bilis ng oras. So, panalo ka naman talaga sa Boss Mastery Coffee. Sarap kaya magkape ng Boss Mastery Coffee. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans ata. Puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Muli po, maligayang bati. Happy birthday kay Nanay Lidia Daroca. Nang Lidia's Lechon.
2: Ilan taon na si Nanay?
1: Nanay, salamat na marami. Ang dami pong lumigaya dito. Si, pati itong batang ito, napakasipag. Si Jaisel.
2: Si Jaisel.
1: Pagdarating ko sa umaga, kahit
2: saka medyo... Tsaka bait-bait din yan.
1: Kahit na puyat-puyat, sumasayaw-sayaw pa yan.
2: Oo, ang mabait na mga kasama natin dito. Parang sina ano lang yan. Sino
1: Duna
2: ito?
1: Neb.
2: Sina Neb. Oo, hindi kahit... si Ned. Neb ito, partner.
1: Neb.
2: Oo, Neb ganaban natin. Oo, ito pa.
1: At bati... kahit na po ang namumungay ng mga mata sa puyat, tuloy pa rin po ang paglilingkod.
2: Batiin na rin natin si Nariko at Yuri. At syempre, binabati ko rin ang happy 36th wedding anniversary. Kasabay po ng birthday ni Nanay Lidia, si Mama Linda and Papa Efren Rodriguez po, ng kasamahan natin na si Bea Rodriguez. Bea, happy 36th wedding anniversary to your parents. At si Paul, happy anniversary. At si Paul Samarita, first monthsary daw nila ng kanyang girlfriend na si Kay Andrea Castillo. Happy 4th monthsary, Paul and Kay.
1: Ngayon, maligayang bati rin po kay Engineer Roach Batong ng Antipolo City. Binabati kayo ni Reggie Malinaw, yung ating pong kasamahan sa ating balitaan as early as 4 o'clock in the morning. Happy birthday, Engineer Roach Batong. Mabuhay ka! I know.

0: sakasakali man po. Mukhang may bombahang ngayon ulit na, no? Itong balita today, tama?
1: Kanina na sa mga balita natin, umatake po ulit ang Amerika sa Iran.
0: Kaya
1: yung one-day trading ang inaantay na.
0: Sa sobrang taas nga po ng presyo ng petrolyo, masakit sa ulo. Lalo na sa mga negosyante na ang gamit nga po ay dikurudo pa ng mga auto. Kaya panahon na, Darly, panahon na na ika'y mag all electric, full electric sa iyong gamit sa negosyo. At dyan, sagot tayo ng Photon. Sa dami ng motor options, full electric passenger vehicle, sakto ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver. Panalo po ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na trucks, abay sagot tayo ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost. Wala nang change oil. Available pa ang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Mukhang kailangan natin mag-overtime ngayon, girl. Kasi ang dami kong ang dami kong bala dito. Pasabog sana ito.
1: Oy, huwag kang mag-alala, partner. Itago mo muna yung mga bala mo na yan dahil
2: may Lunes pa.
0: Akala ko.
1: Oo. May nag-comment lang dito.
0: May pinagandaan tayo dito. Gusto ko may paliwanag sana.
1: Si engineer, Popoy Jeronimo, pero hindi siya DPWH engineer. Sabi niya, yan ang binoto niya daw na presidente noon. Senator Ping Lacson.
0: Ay, nako po, baby girl. Oy, ngayon, ang sinasabi ko nga, maganda ho sana maipaliwanag ito kung bakit ho tayo nasa sa ganito pong uri o sitwasyon.
1: Okay.
0: Alam nyo, ito hong magandang case study itong LRT Line 1 extension . Tanong, ito hindi ko ho bibigyan ngayon ng mahabang oras kasi nga po baka ako mabatukan ni Marco. Ito, tanong, bakit ho ba yung MRT7 lalabing dalawang istasyon ang mabubuksan yung dalawa na remaining, parehong-pareho halos 6 kilometers na lang ha, yung Tala to San Jose del Monte, Bulacan ay hindi mabubuksan. At walang kasiguraduhan kung kailan mabubuksan. Kasi yung Tala, pwede mong gawin yung San Jose, yung Tala, hindi pa ho magagawa. Bakit? May issue po sa rider boy. Bakit? We might struck a nerve. May may-ari ng lupa dito po, nawalan ng B ang gobyerno to expropriate. Nawalan ng B.
3: Hawak natin ang beat.
0: Sa Monday na po tayo magsusunod. Dahil eto na mga kapatid, Pulso Angas ni Marco.
4: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments.
5: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
6: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo.
5: At sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
7: By June 30, yung
5: dahil dito, bawal ang fake news.
8: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
5: Kasama sina Jovi Francisco, Maricel Halili, at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kamalek.
2: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
1: Konting higpit lang po ng Sintron ngayon, lalo't may pandemya.
2: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, o mga kwentong malapit sa sikmura.
3: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
2: Walang kulay, walang kinakampihan.
4: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
2: At wala rin inaatrasan.
5: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala akong bahay sa nila.
6: Sa ilang lugar dito sa nang lumangoy.
2: Susugod sa bagyo.
7: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
2: At anumang dilubyo.
8: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa tundo.
2: Balita man sa lansangan.
9: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
2: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
10: Fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
2: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
11: Mobile Journal, Amy Achanza po.
12: Arles de los Santos po.
13: Denise Valdesancho po.
14: Ben Taninki po.
15: Las Paredes po.
16: Jeff Rivera po.
17: Julie Baiza po.
18: Kayla Macanta.
19: Mary Monreyes po.
20: Riyana Pascual po.
21: Hi.

0: Bigla ang gastos?
1: Bagong plano?
2: Travel!
3: O kaya bagong negosyo?
4: Buti na lang! May Cebuan na Lumiere!
0: Sangla!
5: Personal loan!
6: Jewelry!
7: Negosyo loan!
8: OFW!
3: At motor loan!
0: Basta loan!
9: Sa Cebuana!
4: Goods ka!
0: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
10: Everyday panalo sa Cebuana Lumiere! Araw-araw, goods ka!
11: Sabi ko, Lindo, listop! Umistop!
12: Night Christy, good morning. Night, thank you has for watching and for listening. Bilang tayo, Night, bilang tayong buwan ha. Ngayon ay, bukas ay August 1 na. August, September, October, November. Mga November, Night. Full sun. O ba, September. Full sun ni Angas ni Marco.
13: Ipapasakop sa mga lintik.
14: Uy, nagsatong, nagsarepa. Sorry ah, medyo naginit yung ulo ko dun sa inyong naging panayam. Asensya na. Dati okay naman sa akin yan si ano eh, si Senping, sa totoo lang. Dahil nga hindi yan tumatanggap ng pork barrel, hindi ba? Pero, Senador, ibig mo sabihin, pagka may kumanti sa'yo, dun lang bumibilis ang investigasyon. Ay parang hindi naman po yata patas yun, di ba?
15: Sana, Chong,
14: patas ba yung ganon?
15: Ang ating okay. Persecution, ano?
14: Grabe naman kayo. Para talagang iniisa-isa nyo eh. Ha? Nakakadalawa na kayo ah. Parang gusto nyong tatluhin pa. Gawawa naman kami. Minority na nga kami. Parang tutuluyan mo base dun sa mga sinabi mo. Binato ka lang ng batikos eh. Personal na away naman yata eh yun eh. Tapos eh, inuna mo yung ombudsman bago yung iyong manifestation dyan sa Senado. Sana eh, nag-manifest ka na lang dyan sa Senado. Bakit naman ombudsman agad? Tapos na-heart ako. Nasaktan ako eh, para kay Alan. Sa aming FB president, ibig mo sabihin, eh, wala ka nang isusunod? Ayun ang dinig ko sa kanya kanina ah. Anong sabi niya, Repa, nung tinanong kung may susunod pang lugar? Ayan, tumulutuloy yung laway ko. Ang sabi niya, for Alan, wala. For the public, meron. Naguluhan ako doon. Sana, nagsuntukan na lang kayo sa labas ng Senado kaysa oy! Ganito eh. Hindi kasi Repa
12: eh. Iwan mo na yung topic na yan.
14: O sige, puntaan ko na to.
16: Ikwenuhan kita.
12: Pumupunta,
14: hindi kasi yung pagkadi... Siyempre, love ko yan si Alan.
12: Ha?
14: Nasasaktan ako tuwing nakikita ko siya sa Facebook eh. Eh, nakikita mo yung kaba. Hindi ba? Nakakaawa na nga pagkatapos ganyan pa ang inyong gagawin. Ang daming nagawa niyan para sa bayan. At totoo naman, napakaunlad ng Tagiga. Huwag kayo pupunta doon para mag-mall tsaka mag-running-running ha. Kung ganyan kayo kay Alan. Kayong ano ha, mga kakamping kayo dyan, pati kayong mga loyalista kayo dyan. Ang hilig-hilig nyo ah, mamasal dyan sa BJC.
17: Tama oh, na yan.
14: Kung di dahil sa mga Cayetano, hindi yan lalaki at gaganda ng ganyan. Ngayong weekend, huwag kayong pumunta dyan. Nanggigigil ako sa inyo. Katapos eh, itong mga bashers na ito. Pinanggigigilan ninyo si Inday ko. Grabe kayo ah. Kala nyo matatalino kayo? Ha? Grabe kayo manlait. Ano, alam nyo lahat tungkol dyan sa Pax Silica na yan?
16: Pero anong purpose niya? Nagyayabang siya?
14: Eh ano, kung hindi alam ni Inday ang Pax Silica? Ha? Tsaka ba't ganyan na music? Hindi ako nagdadrama dito, ako'y nagagalit. Iparinig mo nga, big boy, kung ano yung sinabi ni Inday. Itong mga to eh, grabe kayo makalait. Ano ba sabi ni Inday nung tinanong siya sa Pax Silica?
18: Any thought about sa Pax Silica na balak kong itayo sa Pilipinas?
16: Ano na?
18: Pax Silica.
16: Yung Pax Silica.
18: Pax Silica?
16: Hindi ma'am, Pax Silica. Do you know anything about that?
17: Wala ako, I cannot comment on that.
14: Oh! Sinabi lang hindi magko-comment ah! Kayo! Ano akala nyo ang pagiging Vice President? Kailangan quiz B? Malay niya dyan! Eh kahit ako eh, kung ako matanong, ay di ko nga alam eh, naririnig ko yung Pax Silica na yan, pero hindi ko naman siya masyado naiintindihan. Malay ba ni BP dyan sa Pax na yan? Busy yung tao! Umiikot sa buong mundo! Marami ang iniisip! Iniisip niya yung pagkakakulong ng kanyang tatay, tapos may impeachment, hindi ba? Bakit nyo tinatanong nang walang reviewer sa Inday ko?
16: Lokare!
14: Dapat kasi, alam mo, kayo mga bias kayo eh. Kayong lahat, mga bayarang media. Bago kayo nagtatanong, lalo na kay BP Sara, i-briefing ninyo. Hindi ba may ganoon kayo? Nagkakaroon muna ng briefing Bigyan nyo na ng cue card. Bigyan nyo na ng kodigo. Pag nagtanong kayo kay BP, bigyan nyo na ng sagot. Ganon. Na-caught off guard si Inday. Siya pang may kasalanan porkit hindi niya alam ang paksilika. Sige, kayo. Tanungin ko kayo. Paksilika, alam nyo ba? Sige. Alam ni BBM ang paksilika. Malalaman din yan ni Sarah pag presidente na siya. BP pa lang sa ngayon. Tama nang si BBM lang may alam yan. Aalamin niya rin yan bukas pag hindi na siya busy. Siguro nung natanong siya, inalam na niya. Ginugel niya pagkatapos. Tsaka bakit? Dapat ba pagka public official ka, pag president ka, alam mo lahat? Hindi naman ah. Dapat alam mo lahat? Dapat ba matalino ka? Dapat alam mo yung mga isyong pambayan? Hindi naman ah. Oh, basta sinasabi lang niya na mahal niya kami. Okay na sa amin yun. Tapos ngayon sa impeachment ha? Balikan ko lang yung nangyari sa impeachment, Repa, ha? Bago kayo mag-happy-happy dyan. Yung unusual daw. Yung ano daw, yung bank transaction. Unusual lang naman ang nasabi. Wala namang hatol, hindi ba? Tapos kayo sa social media, parang hinahatulan nyo na parang pag unusual ay automatic guilty na. Ay, walang due process, magkaganyan, ha?
1: No joke.
14: Walang presumption of innocence, hinahatulan nyo agad sa social media?
1: No joke.
14: Ang may karapatan lang na humatol ay kaming mga didis. Wala kayong karapatan. Tapos ngayon, papayagan pa nito ni Pangulong Marcos na makikita yung tax records ni BP at anong asawa. Sige, tignan nyo. Silipin nyo. Busisiin nyo. Saksak nyo sa baga nyo. Wala kaming problema dyan. Tandaan nyo. Tandaan nyo kahit ano ilabas nyo. Kahit ano makita ko dyan. Didis pa rin kami. Tandaan nyo yan. Wala kaming pake. Itong ginagawa nyo sa BP namin, tawag dyan, political persecution. Kinakawawa nyo. Hindi kayo makalaban ng patas dahil hindi nyo siya kayang talunin sa 2028 elections.
2: Interpol! Bullshit!
14: Paano pa magiging Vice President si F.B. Allen kung aray ginaganyan ni Ping? Ha? Baka di na yung makatakbo sa 2028. Talaga? Ang nangyayari ngayon, Repa, kagaya ng mga usapan naming mga didis, selective justice.
5: Di investigahan mo, tingin mo may mali, di investigahan mo.
14: Blood control sa tagig lang!
6: Na mukha!
14: Ano na nangyari doon sa ibang lugar, di ba nagbabaha? Wala bang blood control sa iba? Ha? At sa gitna ng ito, may dalawang nag-aaway kung sino ang tunay na impakta. O sige na. Aalis na ako. Kasi talagang pasensya ka na ha. Nagalit talaga ako. Doon sa napakinggan ko sa interview.
7: Tita, tama.
14: Mawawalan kami ng panonood sa FB Live. Pagkatuloy yan.
7: Kilala niyo ako. Hindi tayo sensitive.
14: Ano ba yung binibilang mo? Pagkadating ng November, pagkatapos ng December. O huwag niyo kalimutan ang regalo ko sa December. O sige, pa. Basta kami. Solid didis kami. Solid Inday Sara Duterte. Peace out.
8: Simulan ang masayang umaga kasama ang tambalang
9: Kwelang-kwela
8: Ted Filon, Filon at DJ Chacha. Dito tayo.
19: Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.
6: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
2: So it's important to always check.
5: Voila!
2: Check your facts.
6: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kita Kids.
8: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
4: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
1: Be inspired and learn about the Word of God.
10: Iniisip nyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks, tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi.
19: YoungPilipino.org
18: Himalaya, Pilipino.
9: True FM.
12: Tuwa daw sa'yo yung mister ni Ate Nati Ocampo.
13: Wala na siya. Nakalabas na.
12: Tuwa daw sa'yo.
13: Oo. Oh,
6: wala na si Marco. Grabe yung pagkakasumi. Ah, sa akin mismo. Grabe yung pagkakasumi.
12: Sa t-shirt mo.
6: Ay, oo. Oh, pakibakibasa, partner. Oh, from Tita Dina Aquino yan.
12: Oh,
6: basahin mo.
12: Ako din. Basahin mo din sa akin.
6: Proud to be Filipino, ashamed of my government.
12: Point. What? Bigyan ka muna ng oras.
6: Oras muna mga kapatid. 9:56, 4 minutes bago po mag-alas 10 ng umaga. Ang tamang oras. At din po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your golds and diamond needs. Visit their website www.mayetdelarosa.com. May Facebook live selling po sila araw-araw dyan sa kanilang Facebook page. Oo. So once again, visit their website www.mayetdelarosa.com.
12: At let's try ha, meron tayong remaining 3 minutes kung meron tayong winner na maihahabol, pero kung wala naman, we beg for your understanding. Pero po, may winner tayo today. Winner po ang ating mga kababayan na atin pong natawagan recently para po sa tulong, kasi nga po may paparating by tomorrow hopefully po na laptop sa isa pong mag-aaral dyan po naman sa area ng Malilipot sa Albay. Alright? Sige, so that's going to be our report naman po on Monday, no? Kung sakasakali po. Pero ito pong pamilya nga ni Nanay na taga Malilipot, Albay. Ang kanyang pangalan ay itong si Nanay Carmen Bongkay, ay umabot po nung una ng 4,000 pesos plus kahapon po 5,000, tama set? Na ngayon po ay, ang kanya pong unang na ipadala sa kanya ay 3,500. 3,000 noong una plus 5,000.
6: Yan.
12: So it's 8,000
6: pesos. Ayan.
12: Okay, so sa lahat po ng ating mga happy anonymous, muli po thank you very much. And muli ang aming pong kaligayahan na maging daluyan po ng biyayang ito. Atin po lang inuulit ha, salamat po na marami sa aming pong himpilan. Sa amin po mga pinuno, para po sa lahat ng mga manggagawa po na aming kasama po sa ating istasyon, sa ating programa, dahil din po sa pagkakataon po na makapagtrabaho at makapaglingkod po sa ating mga kababayan. Ito po yung isang parte ng ating pong programa, yung giving back, yung pong sharing. At muli, by Monday po ang ating magandang balita. We invite everyone na magparandam po sa amin, lalo na yung mga pamilya po kung saan may pinag-aaral po ng mga anak sa kolehiyo, sa high school, nahihirapan po sa buhay, pero tuloy po ang sakripisyo sa paggawa ng tama at paggalaw ng patas para po sa edukasyon ng kanilang mga anak. So thank you very much po. Looking forward po kami sa inyo pong pagpaparamdam. Number one po lamang lagi dyan ay yung pong inyo pong katapatan. Ha? Katapatan po. Kasi kapag ko kayo hindi tapat sa inyong ikinekwento, yan po ay isa ho sa mga palatandaan na baka po hindi dumaloy ang bihaya. You know what I'm saying? Okay, have a good weekend to everyone! Aba, tapos na po ang ating buong linggo ng ating pong pagsasayang-papawid sa ating pong programa sa True FM. And also mga kapatid, ang ating paghatid po ng mga importanteng balita sa News 5 sa ating pong programa araw-araw, Monday to Friday. Baby girl!
6: So paano mga kapatid? Next week ulit! Monday, makakasama niyo po kami 6 to 10 in the morning. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ng 4 na oras. So di ba, hindi nyo namalayan, hindi nyo naramdaman. Magpapalik po kami Lunes mga kapatid, dito pa rin po sa 105.9 True FM.
12: Abangan din mga kapatid ha, si Ma'am Sherry Baile. At 10 o'clock in the morning.
6: Hindi, Cosim. Cheryl Cosim.
12: Oo nga pala.
6: Pareho kasing starts with letter C.
12: Ma'am Cherry Baile. Godspeed, ma'am. Ha? And thank you so
6: see
12: much.
6: See you again soon, Ma'am Cherry.
12: And of course, ang ating pong idol, Lord De Vera, alas 11 sa ating Sana Lord. Praise God, amen.
6: Happy
12: Alleluia.
6: Week, thank you. Mga kapatid.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready to sing, scream, dance, and jam because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: 79.
1: Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
8: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
10: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hiha later.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
4: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
5: B1079. Light and easy on B1079.

0: Daycare time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minor sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079 Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

Sure. Eat this.

0: Akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9. Get up. It's Retro City.

0: Unique Hair Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang.
6: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
9: The station that resonates with your lifestyle.

0: makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.